Mwen rappele wap koute Radio L'École sou WLRN 91.3 FM. Na pou an ti pose, na pou tounen an ti moment. MDSPS resevoa don financement 8.9 milyon dolar pou augmente opportunite pou elev adulte a travè konte ya. L'École l'État Miami-Dade County, ki se pi gwo beneficye don financement Adult Education and Family Literacy Act, AEFLA, ki se akor pou alfabetizasyon program edukasyon adulte ak fami, pami founisse yo ki te kalifiye nan Eta Floride, te resevoa 8.9 milyon dolar pou ane program 2026-2027 la. Sa make pi gwo alokasyon distri a resevoa jusqu'a prezan. Investisman sa kontinye montre engajman MDSPS pou elaji opotunite edukasyon kalite superyeur ak program ki sou menm lin ak beswen men dev la pou elev adult a traver Miami-Dade County. Program AEFLA se yon inisiativ federal kompetitiv ki fonksyone an ba program Title II dapre Workforce Innovation and Opportunity Act. Se akor pou inovasyon ak opotunite nan men dev la. Epi yo administre li nan Eta Floride a traver Departement Edukasyon Floride la. Prime anesa reprezente yon augmentation preske 3 milyon dolar kompare ak alokasyon nou te resevoa ane avan. Finansman supporte yon variété program tankou preparasyon pou resevoa ekivalans yon diplom l'ekol sekonder, apprentisaj lang anglè, edukasyon de baz ak edukasyon l'ekol sekonder pou adult, preparasyon pou eksamen GED ak program pou fini l'ekol sekonder pou adult. Li supporte tou program edukasyon ak formasyon integre, ansanm ak program apprentisaj lang anglè ak edukasyon sivik integre ki kombine anseyman akademik, preparasyon pou travay ak devlopman chemen karyèr pou elev adult yo. MDCPS servi de milye elev chak anè a travè yon rezo sant apprentisaj ak program ki plase nan kominote yo. Sistem edukasyon pou adult nou an,